0: nanaw ba telepon, labo may kerita kita. Tau nga natay kaplusah ngagay dirimpo.
1: Hello? Ya, baspital ako.
0: Uma perangai kita. Pesan do Ariway FM.